ko te tikanga me ngā mea nui i ngā kata, ko te māramatanga i ngā nekehanga, me mahi i ēnei nekehanga ki roto i te whawhai.